0: Wah, dulurku Mas Said Kelana sik dorong kundur ae ke rumah.
1: Oh iya nang dulure ae apa?
0: Kamu rego wis pentas bolone ae.
2: Iya.
0: Ngono rene gak mampir ae. Pak, yen gak ngarepe omah ngono ae. Pak.
2: Enggak.